0: Berta, liru tan na sokolate pa?
1: Baba, ini na juju. Sigo zan sene. Sida tamanga ku skola. Iya tani wina.
2: Mwanang, tinapitonga pena hivyo. Ninapika pondo mapapido wangu huko tuwera siyari.
1: Baba, pondo nguku. Nguku za lepa sikuwa pandu, tai?
2: Nkabi mwananga, usafunika kuja nyomo nyomo wa nyama kazinji kakamwe. Nguku inakupeza kala kuwanga kakamwe, pondo mbo tamanga makuchangaza kakamwe.
3: Juzuna berra, anajita pondo mapika. Hero mana funaina. Pos, piri, tatu, tomani.
4: Berta, Juju,
3: Ina!
4: Berta!
3: Benetu nga bijitika, iyo zaundi na Berta. Nako mbetano,
1: tisala nguku kazingi kunyumba. Tangine chinchino, disakara kuwanga. Pondo akuchangaza.
5: Kida na ingifipano, kala na vekuja vya kukoma, na unyomunyoma kukonda nesa, pondo kala kusanzaya, kukoma kakamwe, makariru kakamwe, na chifunano chukulu.
6: Maisabo, maisvida,
7: itanto amu,
6: maisvida, maisabo, maisvida.
8: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
6: Maisabo, maisvida, maisabo, maisvida, maisabo, maisvida. Tanto amor.
3: João, menina vira. Mãe, menina vano. Vira quando eu não pica a avu.
9: Andai, pata.
3: Sim, eu vou com pata, vira.
10: Minha cucamba, o angulo.
11: Yavu, mawanga kakamwe. Nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
9: Ada kalamba ni matrapo, João. Inipa ndawanga tangu ndisaje mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji. Musafuna mulawiri.
12: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ivi pilipa anu palemu. Chisa cha finyinji ila pika ya avu.
11: Kumadi. Iru mwadidi kakamu. Ii mizizi sene. Kaza pika na chile sa chemira iye. Ya kunjapianga pikulu pikulu.
9: Ndi mumwene makolokoto. Juna ilalonga vya kuveka. Pindi za nguku. Ninga mafafa, mfinyinji, mendo. Sako makakamu. Na mwene mwinipano. Ndi sa chemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katuaka.
11: Hey, yavu. Ndi kusaka ngaradi. Tuwela chita mapika ufuna uza. Musafuna.
9: Ndisafuna, karani pabwa zina inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondo kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunano chukuru.
7: Maisvida, itanto amu.
6: Maisvida, maisabo. Maisvida.
13: Chamaliato, fungula rabia com cinco zoncenas a chinai, panzizo chano na mapindi kumi, akumaulo, towera uvesere programa ya Ana, tinakudikira.

0: Ana! Ô, massa, essa liga tu era tende?
1: Alima, lili duzi na kumala. Basini ndi kusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanji yola nalikulira tenepa?
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa midzidzi yonsene si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
1: Ush.
0: Basi, basi, kumbani wanga wakubalika. Fulika, kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila.
0: Waona ana, yurani, asawana unga kunda kanae. Basi ena safuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuera kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuera chita. Pontu lero. Ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu. Uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye. Kumpasa chitumtonu. Penu kumkumbatira. Pontu. Na kukazika pa mabasa tuwele iye. Adziwe kutiwe ulipano tangu ya achi. Langana basi kulimira kwa chilira. Tenepa pida kaleni naye.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo kwata kumbani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Nda pifa, ndinachita pepyo. Yuran, iwe ndi uchisanzai changa, chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwape basa? Iye basi ena safunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi oseni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.
1: Mbana na kunda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
2: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe, wakupikulpira, pontu na nsiku za mangwana zalidi.
3: Nikadazati wana frageja zinji tineko. Ndiyanji bikujitika pano?
0: Ishi nibasa meo wako. Ndapemba tuwela peze nzizi utabukanya kupika majibesi.
3: Apo mbiyanji binapika iyo?
0: Chisaicha baka yao mbichi koma.
3: Baka yao?
0: Musa komerwa nae, awena nikusimba. Chipu tazati kana mafrageja tineko.
1: Ndimu mwene, baka yao, sakita kundi kuripire pina ndukomera chemera. Pia kujapianga pikulu pikulu. Sakoma kaka, mnyomu zinji, lawira pangonu edu. Ndaika pindu pia didi tangwa iwe basi, mapikira chifunano.
3: Ngabi mamona angu ningaimwe. Ndikuona kuti tangumana nyako pika muswa.
4: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunanu chikuru.
5: Ai,

0: Maman,
1: A quando a me vunza, Fatiminha? Nem olho quando a gutinina pina pisinha, tu era dita?
2: Fatiminha, bora com a yavo. Bora, bora andi onde tina iwap. Boko si bozi. Boko sene ni chapeu chago?
0: Chapeu.
2: Apo, chapeu che tina ikakupi. Munsolo tai?
0: Munsolo.
2: Pia koma kakamwe. Chapeu chiri munsolo mwako.
1: Ih, matwaranga. Musa ziwadi longa nana ngono.
2: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzi sabika chita hii. Anangona sa komero na pene ipi. Mbuda chita mpi bozi bozi tuwera peza nzukuru anga tambaruka.
1: Ndina toma chinchinu. Mama, langa nani basi komero kwaji?
2: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Hii alikufunza pindu pitu pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
1: Alikupi Fatiminya?
0: Pasi meza.
1: Alipano, Fatiminya alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
2: Ulikuona? Iye ngwa kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti, ukara kukomerwa, wakudziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru chako ikimira kakamwe.

0: Kwa maa sasa njika tuyela tende?
1: Alima, nili duzu na kumala. Basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchu yora nalikulira tenepa?
1: Ah, Alima, panansiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi tangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisi ndi mpate.
2: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila?
0: Waona ana, yurani asawana unga kunda kanae. Basi ya nasafuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabi nzizi na pepio.
0: Inepano ndisapidziwa. Mbwenye akumbwani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi panyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza naye tangu ya pina chita iye. Seka naye, kumpasa chitumtonu, peno kumkumbatira. Pontu, na kukazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni naye.
1: Unarazao shamalianga, ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbani yaku, pontu umpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, ndinachita pepio. Yuran, iwe ndi mkisanza ichanga, kifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisie ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ya nasafunaona kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepi mizizi ya useni na kufuna iye. Manako anakala wakutanzaya, pontu, wachiganikiru.

0: na chita mivunzo Fatiminha. Nem olho quando a gente nina pina pisinho tu era chita.
1: Fatiminha, bora com naivo. Bora andi oni chita naivap. Boko sibozi, boko sena ni chapéu chago.
2: Chapéu.
1: Apo, chapéu chete nei kakupi. Munsoro tai?
2: Munsoro.
1: Pia koma kakamwe. Chapéu chiri munsoro mwako.
0: Ih, matwalanga. Musa ziwadi longa na nangono.
1: Wa, ini panu basi nenda mulanganisa. Mini mvunzisa pika chita iye. Anangona sa komero na penepio. Buda chita mpibozi tuwela peza nzukuru wanga tambaruka.
0: Ndina toma chinchino. Mama, langa nani basi komero kwachi?
1: Pikulu kakamwe. Basi ene na piaka piwiri. Iye alikufunza pindu pitwa pazuru na pansi. Anga toma funza, anaziwa kakamwe.
0: Alikupi Fatiminha?
2: Pasi meza.
0: Alipano, Fatiminha alipansi pa meza. Ndimo mwananga.
1: Ulikuona, iye ngwa kuziwa ninga iwe.
3: Senzeka na mwanako, pisa chitisa kuti, ukala kukomerwa, wakudziwa kakamwe, ponto, sokupasa chidekiru cha kwa hitimira kakamwe.

0: Andai pata.
1: Siyo kwa kupata mpira. Nyaku kamba wangulu.
2: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
3: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tena pandiri kupika chisa ya chafinyi nji, musafuna mulawiri.
4: Kina pezo zisi kuna imu kama senze kero anu ampira. Ipi pilipano falemu, chisa ya chafinyi nji iba pika ya avu.
2: Kumadi,
5: piru kumadidi kakama.
2: Ii mizizi sene, kaza pika na chile sa chemira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
3: Ndi mumwene, makolokoto. Juni ya lalonga vya kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sa chemira pindu pianga pikulu pikulu. Ndi pena pipina ndi kazi katraka.
2: Hey, yavu, nukusaka ngaradi, tuwera chita mapika ufuna uza. Musafuna.
3: Ndi safuna, karani pabozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomonyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.
6: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Nguva chedu chirikwana kuita nguva gumi naposa nomusasa chinokwana kuita makumaviri kana 11 hora zvino 20 minutos tiri kupindirira tichimupa kuna mabasa edu mavhereketeri ngondimi chindau mangwanani ano mangwanani ostatu chovhiki. Tasiya sure kuna masoko muno provincia sofala pomo muno nyambani kumavhereketeri ngondimi chindau aitungamirirwa na Bartolomeo Funyo. Samsambuwa takumpani kuna zvizivisi zvedu zvoshao. Achikato takumpani kuimba kwa Maria João nomumbo kufumira kutakandunji. Aya ni mabasa radio Mosambiku mavhereketeri ngondimi chindau alikuzika no www.rm.co.mz. Tinoonika takadakara kuanika na imumu mapurukiro kutenje kuna mabasa edu jiku jese. Baba ke ni damari baba ke ni damari baba ke ni damari.

Basi, pyanga vya ndimalira nkwatu nzizi ninganuno ndinati tu ndigoneka ninamwe. Nipasambo mpata kulianza watu wapiringa ninao mabasa munu mshutudi ya Radio Mosambiki. Nkwanda ngawa, Santosh Golonga ndiyo zinanga. Bye bye, mangwana ndinsiku tinonana.

0: majoko.
1: Chakadi mpurukiri itawira mushirongo chongano indi nambirikira mwusiko zuwa ronyama sirino. Shikamwe kudarika mundi noshiria kazinji. Nyamasi ndiri kupirikejwa ndi Antonio Joaquin Shkavora. Shkavora, mabuzi noti
2: nyanjo juwa Sacramento. Mabuzi noti abrukiri wa nisuhi kazinji kanyiku na mahinjo chindawa. Nwesi wanasidega kuchizo na chukita chindawa.
1: Tinabonga ngokuza kuwa itakuno ku radio Msambiki. Yarikumchini chompepo ndi Manuel Chavez. Tirikuti gumanyo shakanaka kuchino shirongwa. Chongano indi nubirikira. Manazoya kutiveringera. Mbirikira yo siku zuwana nyamasirino ndi Baba Augusto Mazamera. 82511314 ndiyo fone dhiru kushandisa panguwa ino. Kuti mudavi jani naitisu mchirongwa chino.

0: 82 50 11 314. Mochirongo Chongano ainda não birikira kuno ku Radio Moçambique, emissora provincial. E eu sou fala. Alô?
1: Alô, alô.
0: Zina? Já que não acabava Joaquim Antônio, Matri Grenhe, Covira Cabuj?
1: Bom dia, Zinho,
0: Zinho. Zinho? Te canhe te riso, é?
1: Estava a atender a Gono Pascoacha.
0: Estava a atender a Gono Pascoacha? Tá tendera gono pasquasha.
2: O lidi me mcano, meno.
1: Nada,
2: sim. E passou to huni?
1: Nada.
0: Ah, cana. Muito muduli.
1: Nada, sim.
0: Marambaje.
1: Na chimeniza.
0: Te ganhe.
1: Da peja guacha na cabata seti.
0: Da peja guacha na cabata seti. Moreno.
1: A matendeira. Te ganhe.
0: Te dolira ainda tendera. Gono.
1: Guacha e sádia.
0: Sádia.
2: Sádia prata. Dia do gaiji?
1: Aham.
2: Mas a gente se culpa, faco dolo.
1: Nada, se ya wewe anda saa ya nagadini kongo utaka kumlomu manyanga kakara lasi kiyapi
0: diona
1: ingaiti
0: martelo mapembera
2: mapembera yuwe ingai bachila juwa ingani juwao
1: bachila juwa ingani juwa zuhuro nyoka
2: nat mbiya na chikulo wa zinangudu ya nat ingaita na matila tino nat
1: kakonefa.
0: Jacanaka baba Joaquim, tino bonga shukuru kwa kutufonera kwa hita saranyo shoni. Zino kama mpurukiri samsambi takuti tidavijane kano tipeke jemukana baba Augusto Sekanyi Mazamira wazi kutipeke jambirikira yosiku uzanya masirinu shikamu etishitoko kavo imuemu mpurukiri kukutikamu tino wana mazinchi wenye walipu kwa nisa kuza kuno ku Radio Moçambique. Kudaya mshukwanisa muno rekoda izu irenyu mutumira mu WhatsApp yedu ngano kana mbirikira mnayo pa 86 56 56 49 3. Tano mwesho mpurukiri. Alo.
3: Alo.
0: Zina.
3: Tumelango dini Jose Filipi Zinesa vireketira kuno mtundu bandu wa district wa Kabuzi.
0: Zakanaka baba Zuze Zinesa mativi girenyu kuvira bandu ha? Gobo
3: ndalamba.
2: Chihenge
3: ndalamba.
2: Yoka
3: ndalamba.
2: Nazi
3: ndalamba.
0: Zvakanaka, takuzo zvamunoda, tekanyi mweni.
3: Imweni yakareruka iyi.
0: Tekanyi.
3: Mwana wa mangu. Ndani yake ndicho vitu, maju. Ma matumbu ngofero
0: ndani njo vidro matumbu ngofero
3: zona
2: ndani njo vidro matumbu ngofero telefone
3: na namba. Mas ele não tenta ir para o castelo Mudureu, né?
0: Ah.
3: Onde é para o Mnásio, mano?
2: É menos.
3: Menos da Lamba.
2: Madixo.
3: Madixo da Lamba.
2: Mas não, mas tem que ir ali.
0: Dani, Jovidro, Matumbo, Gofero.
3: Ah, mwana mangu ndani njovindu matumbu ngofero.
0: Takuzo zvamuda kuti
2: labizera.
3: Mabona vafana vano vanotaka vanoteka injo ne.
2: Labizera ngaramba.
3: Labizera ndaramba pano jongi.
0: Zvakadaka tidurireki baba baba Jose.
3: Ah kaveta njona kama inini yokutanga ndaita kuti dini.
0: Mananga
3: gota bachao novo wango kufa. Ishikomu. Yo spirito ndeta wakuti mwana mangu ndani yake njo vidru matumbu ngofero irujo. Irujo vidru malimkatimia matumbu kule sio zvinobwa kazia. Ngofero.
0: Ja jitsva ichwa.
2: Jitsva. Jedu ngai jwa batani chikulu vafa kudolo.
3: Mane zvangi ini nandiri kunepa nata.
2: Ah.
3: Ndiko andiri kwanisi.
0: Ah, zvakanaka. Tinobonga baba Jose, seranyusone.
3: Tatena.
0: Tadavishana kudari na baba Jose, mukati mo chirongwa chino chongano intenembirikira, morota kuti panguva ino titongoambe tapekeja mukana baba Augusto Sekanyi Mazamera, patongoambe vaza kuti verengera mbirikira iyo siku zuro nyama serino.
4: Narangu ndini Augusto Sekanyi Mazamera mwana wa Abundu. Zvakaitwa zvakaitwa. Zvakaita ngomwe muchibaba uwali akakwana mazuva ake kulowora wakalowora kalowora dari smezi kuti kare muntu wese wakalowora waigara pa baba na mai wevetera kuti azobudiswe kola ngobabali vake pakaba homwana wokutanga pakazali ulumuhwa kuba homwana wechipiri ulumuhaze kuba hoshitatu ulumuhwa. Baba na mai wakainga vashinasirira kuti veda uzobudisa kola mwana u nokumpeke jambuto kana kugara. Kaveta mukaji mwana rume u wakatanga kita mararo kufunja mamuna kuti wana kubuda kola. Hei babake mavuruse. Hei zikitu wapano mkuzona. Parakitu wenyiswe. Hei zikitu wapano nada. Nini msangi yangu yungu kuto ima mehecha fami sangu yangu. Ha? Ngeni. Mkereji ubasa kita shikungu. Basa kundirewa, nikafambia basa kundiseka. Mwana mungana, nikafambia dali, basa kusota sule kwa mwini mwada kunotamba, vashi basa kuseka, vashi taka nonyara, agura zondosu mezu, hei, ni mpana nukugala mezu nade, na vujangwa kufambilana. Warangalira zapi, narangalira kutunga tusaka pika nukugala, nukugala mezu. Anarumuwa nangasaka naka, anigafiri kutundi ningabuda awo nini kola nishikasamba kuzisa baba na mai. Ndile gei ndambe kita shitaba na baba na mai ndi wafunche. So wanadavirana. So wanakuli. Tebe la zondosu. Wanalume kapsaka nguwa kwa ayo. Weta shitaba unje babake na maki. Kuchi nini? Baba na mai weni. Na masoko. Masoko mtana mengo yenye. Na masoko. Kutunda kama kita wahidu kupa mtivi. Kuwakashi nyumba chata takula. Mkati nata. Teto suwete la kutivu na sirire. Kutu wanakumufunche baba. Nambu indi mkati. Vambie nyua kuna nguti ngatibude. Kula. Takuvangijira zviti zvakanaka danga chipo chamashora henyu papa tivunje henyu kuti nada pababa chado kugurika hapana zvakashora azikutosonanga nanga mwana anosota suluka kumfueta anosota suluka mukaji wangu muda kunotamba majimwana mwangu basa kumureva azikutosonanga akata chidota mbuto yako na maiwana wali akata mbuto tine wana kumbejiyo tine kutsvaka kumbeji longe mabuda atwanto nozvana zviambiri titi pinda enda kuma mutundu mweni tsvaka mutundu kunthoyo. Kutakachaka vanhu vanotonga mina mutundu uye vowano kumbira mbuto wopuwa kale ucheke muda zvinondo itwa izvi kada kugara mako nomako mbondo mapepa dikana pagara deshkuru sendo nose zvakadendeni tsvaka mana kushira nadinye na uchenge upi sengboto puwa togara basi azvona ugara mwedzi mutatu ana kadziuya wotanga zvino zvake izvi kuno ini nada mafusangi yangu nada ayi kufambira nomupundu kunozva kwaita zvekudini ai kuno ini nada mazizi ne ei nano siku nosenga mnobasa kuvata ina muzu netike kuno nandivati mini mazizi kutakulira kulira rosiko mazwe mazizi wa ateli mnelevia kukwira bashuto mesho ndokumazwe ndevata ai kuvata kwenyu kumusambano kuzo zvinetika kunja. Ife no imba kukula gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gidi gid Asuano. Mume wanyara. Warangalia sapi wa mkazi na angatake mbuto mwenye kuna kudakaji kuna. Akusadaka jipse kuno hama. Akusaka kuno ndimu. Kati ana hamzona sima angatena kusaka kumwini. Mwanamwe wa mijira. Pinda. Ndio kusaka mbuto mwenye wewana. Pira kupuwa zwese zwese. Pira kutemina. Pira kulimina zwese. Uvi hapa. Neno kutuzo ene kazi ni majivizinyo. Panya panya nyumba yawe mwusiku kati kwa tipu. Abo. Pinda ku. Zaidi wa kunja hapa hapa matere wanuna nyumba ya kapanywa lini wanuka tisikalu kuhusu madego yengi mazone kumayomu waka nyumba ya ugara ugara ugara ugara ugara mweji mtandatu bagi mafuruse katuwe hei shimbia chiri hapo tambe inada uyezu mshimbia chia chibu sunu tsaka shimbia chia chiri chakutukula hajithiku ntukula mezu wala kitaro mezu nuzubara uloi mambana ha Shaiti, madeko mwese, hee, dali, hae, munyu, madeko mwese, hae, nukumbira munyu, dali, hae, nukumbira mpalira, dia nuzukuna hakuwa pekeja wa ndiroi kundo, haa, ndiroi, nada, kuna kudakaji kuna ngatibude, padima, nenda kenda padima, ndirikuza, danga, panamantua kuvetira kuma, nda kumdirikuza, dali, nukumbira kwa, heee, kwa, kuseka, kuseka inini, nagula kudea, nada, nada, nukumbira kudakaji, hakana kamkaji nga tende, Pinda kwa wakaenda kumwenu tsaka, tsaka, wendo kubudu ya mtu mpumwe. Tsaka tusaka mbuto, kati mbuto vasi. Mbuto ya kansara, kitu tsaka wanu wa shito gali, kitu wana ushama, zile ruki. Mbukufa ngupapi, kitu kufa yoyo, kato, tsaka naka. Pinda enda kupuwa mbuto yepe, uteme hote mewa, tema sumamiti, tuwe misa manina kubatira, bata kubanchara wawia. Nwana vaya. Ize vana kulebera mbancha vana. Kusala ngo mjira vana ngo kufamba, kitano kuonda, uone kambavu, minini, minini. Tenga ngombe jipi kuhawushoni. Ume hui mbuto paya. Mamiti kuma achenesa mkumtundu huyu. Temo mamite na madeko na madeko kwenye nyusa nyumba zwete zwete maushu wakazara. Paku mamchewe uchewe wakunda tudu tudu haa nyumba ya pera. Sala kupamba. Tamu wakapeke jia mbuto onanga nanga. Hapa. Tinosomtora tende na mumu ikarego. Mende kupuwa mtetu. Mazuwa nukwana kita manombo, tunumtura menda karegu, minukupuwa mtete kondoyo, nyumunika munu, makati, ea. Gara, gara, bila waka nyumba ya woye, suese, suese, mazuwa ya kwana, vya vya vya, masaguta ya unanga, na wanya masi wali, ngati shipinde kenda kwapi, karegu wia. Tawa yengambi kumdimingu, kanda kondoyo wani, wakati tumbuhi. Mkondoyo, tumuka wia, sapanda waya, unanga, masaguta. Tamdani jale pano mwese bungano, tamdani jale kuti Tashira suwa mweni vantu, wabia kugalabu, mkajinu mamuno na wana watatu. Mwaona, wakatawawona, maadakali ya taadakali ila, watakiwa nyala, pa, pa, pa, pa, pa. Wakati ya, walego, masoko haenyu, wantu ndaka nangea, ndaka ashira, ndiwona. Wakati mazina, undi ningana, undi ningana. Swaka naka, mutundu una una, swaka shata u, kuna vantu. Gala atu sino gala usho lisemi kuna muna mteto. Unaitwa mnika munu. Munu hano uda. Ano gala. Hashika udi. Ano huli ya kava. Matuiswa. Matuiswa. Davida mwana kajui. Wakati mtemu ulu munu ngu u. Munu uwe salo gala mtundu ndi yon chekwa ncheve imu. Sala ncheve imu. Chekwa ncheve imu. Sala ncheve imu. Da so muna wana lewefa. Pabanje pano. Wana ncheve imu. Imu. Imu. Kutevira mtemu chini. Omtundu unu. Masuda kalira. Muna lume ufunjisa. Una kajiwa masoko ndona mruwa makima vuruze. Masuda kalira. Davila ni mabdavili. Katika davila nga davila kudini. Imumwe. Chaka mbuto ndimwe. Nangani uzuna nga uka chaka mbuto ndi. Davila ni. Tawada kalira. Davila mwana kajiwa. Tawada kalira. Katika chaka naku. Kudani dwa wanduwa kuna intaba so cheka nchewe. Bifo ungo zimesa zishpanga. Batani masa. Wakata tanga mkwatuwa. He nga tanga ni cheka ngon rove wakima vuruze. Wakati nada. Ibo imumwe. He nga nosa pejisire. Shata zuilu. Bato zuwa na chepa wadi wapo. Bata shumwa na chepa wadi wapo. Bata shumwa na chepa njwe. Sala njwe wadi wapo mtiyo. Tapeja watenda papi. Chaka ni bagi mafuruza. Chaka ni bagi nasopeji sila. Bata mwadolo mwenye kwichi kwichi kwichi wibu. Di wapo. Bata nina mwana kwa dogo. Goma mwana kati wako. Bato kwa uchikiri wa mlenchi. Numsoro kwa uchepa. Kwichi kwichi kwichi wibu. Kapata po. Kati ya sapele. Ungo mtemo. Umtundu unu. Ah. Wakea kea kea njwe japela uchepa. Jweta mabopoli lonchevi, kulida, kutibu inyadula lonchevi, tapela uchepo. Kwa pinda kenda kanyo, mkanyo hui, gara gara pajimwe jimu muvidi basunume ii nini kuna chakudu gara kuna mamuna uya kudea mauchakudu gara zekuno ngini ii naa denyan chakudu gara wa ula kena gara patu wana ii nika tuhulide mechika ate zwara nga ushanti baiko utawana nana lona ii ngondava jako wala vei uvona ya sutai tupinda tupinda kugumika kudini kaa nita pelote chepanchevi ii nga tupinda suna ndava ulema unavandu njia jeta mabopoli da puu ateka mwandu zukanu kwandu ii nzinyo ya ama jangu ungano wangu wapere la panu aso wapere la panu ungano wangu urukupangira kudari nguwe trukupona litusu landu vazinja wa sapani sugarashi ya rachimwe vantendeo kwa zioni obuda venda amerikano bodi obuda venda metodista obuda venda katolika obuda venda assembly of the deus obuda venda kumajibaba obuda venda kucheza cha apostolo obuda kize zwana tshaka ati zwani vantu ava chomuno tshaka muziwani mangwina shiara icho obuda mungwina shiara ukutshaka pana Jesu Kristu wakaima mesh no galavata kwichi no okolo kasemina no bingana munyana zongo nanga u ndiye na venu shia lechi kama Jesu Kristu ndiye tshaka kuzona mata mandoma ama jangu zomuna itara kubasa kuchita chita zviala muno senda kotora ndenda muziyara zvimweni ndikumvunja nekasiwada si wangwina mzioni lalamai ate opana mazuwa kotoka nemwari wetu mpamba yako mzioni si uri mukatorka lalamai mukatorka opana mazuwa kotofa mpamba yake tiho mukatorka nizvona zvondo zvinokulovohwa razinji majimai nemajibaba vakuva nondenda wali ngokuti kulamba ulora apa walamba kulora apa walamba kulora apa walamba majibaba nitaro shukulola uwa lamba. Mwenda kwa pisa kuwana na mwana kaji mumweni. Imundu hake wakata kuzara ngonde henda. Shui ntenda jie wanacho. Zeno kofa ndiena. Majima hiyo ndi zona zondoso. Kuluhu hongo mwana rume anchamudi. Kuluhu hongo mwana rume anchamudi. Mwenda kuluhu hongo mwana rume mweni. Imundu wakafa ndhambo kakafa mundu uya. Uyo kumukira nyika imweni. Wenda kusonga nae nao kufunjirira unangandazo wana mwana rume. Kasi chona shipoku wakafakari. Mwanana naena maita naena bonde dishkupa shpili samu. Watupuwa nhenda ndiena. Iwofa. Ena hachafi ngutu wakafakari wamuka. Mazuona ezo. Ndili kupangira shukuru wane manini majibaba na majimaya. Si mawana mwanarumo kuluvoho watanga makatanga naena mulombo. Gara naena teke nako kasha ngu ngorufu. Mujimaivo walovu hawa baba walovu mujimai. Ananungo. Hadini usakadindini maiwe gara naena. Ateke na kudini kukashwa ngorufu. Wakada waviri lovula ya waviri ugari na wana vese. Nwe kuti walovula uwa lamba. Walovula uwa lamba. Mutenda kwa chako, mutenda kwa wana nopamoni pana ndhenda, mozenda kofa ponhopo. Ndo pinda ni. Usinarangu dini Augustu sekanyi mazamira mwana wabundu.
0: Jakale.
2: Eto gandia uwe kazala kumpangu. Wesa na njewe wazo.
0: Taizwa. Mpurukiri ta kwenda mbere teida vijana ngofoni yedu kuno kuraji yu Msambiki ya misoro provincial yu Sofala 8251314 kudea imu imu muna wambirikira no kutimuna ngano hayo amponisi kutigumira kustudio shedu kuno kubeira toledanyi ngano yenyu izwirenyu motumira ngo WhatsApp yu 86565643 tina zova tichifara jikuwa ni maningi tika ashira izirenyo nukuti ngano yenyo kuno kuradio Musambike. Shaka nakatano mweni mpurukiri. Halo. Zina.
5: Betemeri.
0: Baba Betemeri?
5: Haa.
0: Mulikuwa api baba Betemeri?
5: Nyamizwa.
0: Shaka naka. Mwativi girenyi kufira Nyamizwa?
5: Mwativi gira ngano.
0: Ngano shaka itwa?
5: Haa. Ah, sokaitwa.
0: Ngatende. Tiverengere.
5: Na kuverenga no ngano inchu ali
2: ha. Indio ngatende.
0: Tikanye.
5: Sokaitwa indio.
0: Tikanye tizwe, tikanye.
5: Tiva sokaitwa varimwambo no varimwambo rakona shikopu chishtinye.
0: Varimwambo no varimwambo vanopavya na shipapa choshtinya.
2: Imuliro.
5: Gamba.
2: Telefoni.
5: Nada.
2: Zingano.
5: Nada.
2: Hey. Mbele.
5: Nada.
0: zvakanaka tekai imwenyi kudai munayo
5: zvengenye mwana obira papi
0: funde
5: ndizo mezi njona mimi vasakaramento mishi
0: imweze
2: imweni
5: nabi ndagoma kupondo vasakaramento
0: zvakanaka vari mwambo vari mwambo vari kupeverana papa choshitinya
5: I'm going to go to the house.
0: Zvakanaka imwe zvengai teka mbeu yamai haina ngari yese inondomera hayo
5: mbeu yamai haina ngari karkero wari inondomera hayo
0: inondomera ukaikusa mushipepo mushirimo inondomera
5: miche
0: ndaramba
2: imweni ngai bachira zvawo yangani zvawo
0: I'm going to go to the house. Kuno ku radio Msambiki. Tano mumwe shempurukiri. Alo.
6: Mabozinoti.
0: Zina.
6: Manuele Masada.
0: Baba Manuel Masada muri kwapi?
6: Muri kuyeketa Katungu.
0: Katungu. Zvakanaka. Mativigire nyikuvira Katungu, Baba Manuel.
6: Tangigira ninzo.
0: Tikanyitizwe.
6: Ngoma netambo mika muno, netambo apa mkuu simwana mdogo, kandita doda, aichatende kukitambo.
0: Zamu.
6: Ndawe?
0: Zamu, kumwa zamu.
6: Aivo, asipi.
2: Umaveru pa mai.
6: Asipi.
0: Aha, shakanaka.
2: Mafasina ho.
6: Mwana netambo mkuu, sakramento na kudola.
2: Mafasina, kubayo mafasina.
6: Ndawe?
2: Kubayo mafasina.
6: Asipi. Minda katika mbago.
2: Minda mbago si mwamdogo?
6: Minda mbago pa mkuu si mwamdogo. Kando kula, chatende kusikita mbago mkumendo. Minda mbago mkumendo.
2: Kukawa?
6: Ndawe?
2: Kukawa hako?
6: Asiti.
2: Zamu, zamu lamai?
6: Asiti.
2: Kwa msana, mbeleko?
6: Ndaramba.
0: I'm going to go to the house.
2: Menu mkano.
6: Ndaramba.
2: Kuzwa blanket. Kana kuti radio haya.
6: Nati?
2: Radio.
6: Ndaramba.
2: Telefoni.
6: Ndaramba aje.
2: Ishureje kuveja mkuma.
6: Ndaramba aje.
0: Zvakanaka. Takuzoza zvamunoda tekanyo gumisira.
6: Ye gumisira ngai wadi. Sekuru kuzvira ngozera pamuna mumba vadzidze buda kuri. Nanga kwa kuna ndino zvibuda ngozera ndino zvanzara.
0: Chungu vakamukinda mumba avadzidze buda zvekucha.
6: Vadzidze buda zvoshone. Nanga kwa vona na ndikazo zvanzara gere ndino zvibuda varikuri kana mumbe makatogara.
2: Ikone.
6: Ndaramba.
2: Izuba.
6: Ndaramba.
0: Nazi.
6: Ndaramba aze.
2: Ndaramba aze.
6: Natuli?
2: La visera.
6: Garanto.
0: Zakadaka, ti duli na intim teke injelu.
6: Ayo, ndatuwe kuti ikutanga ndati.
0: Yukutanga mananga kuti ngoma inotambwa inotambwa uchiri mwana wa
6: ngoma inotambwa kwa mkuu uchiri mwana mdogo kanda kula kati mingi kutamba ndo vunyo ndo vunyo inotambwa kwa mkuu uchiri mwana mdogo kanda kula watofunga chato tutambi yendela nari
2: zure ya yoteta yukumisile
0: imani yoshpi yukuti shimazambi
6: shimazambi no
0: nugberuwe
6: nugberuwe zikuli jiri home blanket mzono vantu wakavata mumba
0: Muhono.
6: Muhono.
0: Zakana.
2: Jendo gaji, bala nchekulu wafa kudolo.
6: Bata nchekulu wafa kudolo, wangati mkata.
2: Mkata nata, talamba, ibia nchekulu wafa tunangule ya
6: nata. Nukuti baji, baji haro.
2: Nata, talamba.
6: Haa, tungaita njime.
0: Zakana, kaimwe zengai, teka. Mbeu ya maya inangari.
6: Mbeu ya maya inangari, nguwezi, nondomira
0: hayo. Nondomira hayo.
6: Ngati
0: vuji mapembera
2: iweni ngai bachira joao ngati joao
6: bachira joao ngati joao ihamba
2: ngai tabashi sekunambia vazina kudeya nati hamba yakula
6: hamba
2: sinyama chona
6: komu nikuti gezi
2: nati vazina kudeya mbira chona
0: Zakanaka, imwezenga hii yondina ya Sara. Teka. Shikarahu achashe jambu kore ngo inda.
6: Nchingano
0: ndaramba.
6: Maramba. Ndato pere wango zano.
0: Zakadi, ikuruji.
6: Ah, ikuruji.
0: Tabonga. Tinobonga shukuru maningi kwa ritisa ta kumpirika mari mu chino shirongo chongano inde no birikira muzora nya masirina shukuru
2: hede ni ndava distaka kuti badani shukuru afa kudolo ibere peso apa na wadula ndiyo doti basi la baba la bango la katikitijwa mkumwa imvu kana kuti ulilimi wadula baba Zakaria ndoite shtatu kuti bat basi la Joao ingani Joao intengule apa na wadula
0: Ni jundateka jesi jaduhwa, shikara huwa chafya jamukore ngoinda ikoruji, shinyamenye shikada kufamba, shinuruma nyama isapato, pondo rababangu, ndadote pongo rababangu rino goda numuromo, nyanga norinajo izi hamera kuzote mbeo ya mai, aina ngari ivoji. Tino bonga shukuru chukuru nkukuza kwa ita.
2: Hele, zilangu nina tenu chungu chukuru, tabonga mati wala kalia ya prokita shinangu ya chua chongano, chua indi, mbilikira, tukata tukata tunga jise wana wazikulu, wakulo shizo wa chini ngano, chini mbilikira, chini tukata tukata itu, wala sumanyo zawa sadani ya ushoni, sadani ya radum sambiki.
0: Wenga panteku ya mazi ndijan sacramento, mchini jambepe jenga jina Manuel Chaves, tiliku tikomori, sarayi mshakanaka, tinozo wananaje.
7: Itisu na imimi, tinobunga ija, numbirikira.
8: Zogato zokaitwa.
7: Indio.
9: Chikarahwa, chapera bani, chuchikwa kwata.
8: Ndaramba.
9: Wapembera.